darating. Kagandahan masisilayan, dahan-dahang lilisan.

0: Bahay ang kailangan. Dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware. Located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Lulungteng, di po pusay, iti ay ayatintay di biyag. Mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tanasaya, di pa nagtaripata, na uwan, inasdasita, na magnangwan. Umindo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At agchapilta, sa dya, Diversion Road. Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa jay, Bagmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilocos Sur. Lascaud, Candon City, Ilocos Sur. Pagani, Campo Cabaruan, Tayong, Abra. Ken ti main branch da, sa jay, Kinavite, Baguang, La Union. Juices, Funeral Homes. Rukwa, ken imatmatlon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nga kontakin, 0908-894-1424. Or 0915-513-144-9-0927-683-290-0927-683-290-08 or 0919-991-2188. Users, Funeral Homes, si Pupuno, ngayon serpi, and

0: paano malalaman ng marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
1: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
1: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
1: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
1: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito,
2: share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
2: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
7: The hits all day. The best mix. From the past.
8: You got it all.
7: Or now. This is Big Sound FM.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
2: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via GrabFood. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
3: At

0: You're listening to only the best radio station.
1: Back in time.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
2: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujitsu, Whirlpool, Mita, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
3: 0912-229-6720.
2: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
4: Lulungteng, tipo pusay, iti ay ayadeng tayo diyan. Mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tansaya, di pa nagtaripada, na uwan, inasdasita, namak na uwan. Uwendo na kurawa, di Juices Funeral Homes. At dagchapil ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilucosur. Lascud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Tayong Abra, ken timbing branch da, sa dya, Kinabite, Baguang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imatmatron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalintayo na kontakin

9084-1424 or 0915-513-1944-9027-683-29-08-0927-683-2908 or 0919-9921-88. Uses Funeral Homes, Sipupunno, Ngayon.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, 40 Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
4: Big Jerry na on Big Sound FM.
5: This is the Big Sound Trip.

0: pila sa barya ang presyo. Bayad na ba kayo sa lahat ng serbisyo? May sukli pa ba? O lahat ay pumasok na sa bulsa? Walang natira.
1: Big Jerry na on Big Sound FM.
2: This is the Big Sound Trip.

0: Big Jerry na on Big Sound FM.
1: The hits all day. The best mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujitsu, Whirlpool, Mica, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware.

0: pero araw-araw na nagbago.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
0: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng red cookie.
1: Okay ba?
0: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung red cookie.
1: Yung rice coffee.
0: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises. At number 40, Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
4: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
5: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
6: Best of the best, music all day.
7: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
6: Best of the best.
8: Big Jerry na on Big Sound FM.
9: 95.9 Big Sound FM on Big Radio. Magandang tanghali pa rin mga kabigan. Oras natin, it is now 12:30. And of course, kablawan tayo na po. Binabati natin ang mga tao, mga nakikinig sa San Fernando City LU. Yeah, baby. Mga nakikinig sa Tagbilaran City, Bohol. Mga taga Oslob. Yan, sa Bohol, nakikinig din. Ha? And of course, Baguio City, yung mga poging taxi drivers on the road. Temperatura pa rin natin dito sa Baguio, mga kaibigan. Sabi nila is going to, we'll be having a El Nino pala yun, El Nino. Ang El Nino is drought, yan. Tagtuyot mga kaibigan sa buong bansa. Kaya lang iba't naulan sa Baguio, ha? Alam niyo kung bakit? Yan ang tinatawag din ng the balance of nature. 27 degrees po tayo ngayon and the chances of rain dito sa Baguio City is 48%. Humidity at 72% and the wind, of course, is traveling at 6 kilometers per hour. Light thunderstorms and rain po tayo just in case you want to go out. You bring with you with your umbrellas. Yes, your rain gears mga kaibigan. Yung mga poking drivers, kumain muna kayo na yung mga lunch para huwag kayong gutumin. Ha? Mamayan, tingin nyo sa inyo mga pasahero mukha ng manok, di ba? Sa gutom nyo, di ba? Tsaka, didn't you know, there's a big possibility wherein if you're hungry and then you're doing such things, your job or whatever was keeping you busy, eh, meron chances na magkakaroon kayo ng, ganito mga driver, road rage mga kaibigan. Ha? Mainit ang ulo dahil sa gutom, hindi pa kumain, mga ganon, di ba? O kaya nag-iisip mga problema sa mga bahay-bahay nila, huwag nyo dalhin ng mga problema sa inyong mga trabaho. O, di ba? Mga ladies, you know why women usually get bigger? Because the tendency to that is kung may mga problema sila, kinakain na lang nila. Tatlong subaw. Tapos, lumayan talaga yung asawa ko. Ngam, ngam, ngam. Tapos, subo ng litsyong manok. O, di ba? Ay, nako!

0: na may soft drinks. Doon na lang, inaano yung sama ng loob nila. Gab-gab ng ngab-ngab. Nguya ng nguya. Di ba yung mga kababaihan? Ha? Eh, doon na lang yung pinupunta yung galit nila sa pagkain. Anyways, kaya ako sinasabi yung mga poging drivers, kung ano man po yan, makikiwan ng siminto, kumain ng maayos, ha? Huwag kayong don't skip meals. Pwede rin, yung mga nag-diet, siguro, mga pandesal na lang, sa kape, di ba? Pag mga light works lang, hindi pwedeng pandesal at kape na sa mga nagtatrabaho sa construction, no? Kailangan talagang heavy, di ba? Para may lakas silang mag-kiwar-kiwar. Di ba? Anyways, 32 minutes after 12 o'clock, sa magandang bagsak, Queen, mga kaibigan, don't stop me now if you wanna have a good time. Kay paring, para kay ano to, mga kaibigan, gustong-gusto na eh, mga tugtugan din eh, kay paring, Randy Aquino. Yan. Kumusta na kayo si Jerwin Jan? Anyways, gayon din kay Sir Nino. Yan. Binabati din natin lahat ng mga nakikinig sa atin gaya ng Arem, mga Modern Jeepney. Yan. Biyahin Trancoville at Aurora Hill. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Ha? Ang Jensen for Tailoring dyan sa may San Fernando City LU. Ha? And of course, yung mga nakikinig sa 105.5 Big Sound FM, City of San Fernando, LU. Mga sama natin dyan, si Sir Super M, kay Kuya Romy, and to Wendy. Yan. Ngayon din, belated happy birthday nga para sa akin kumpare kay Arnel Atienza. Yan, belated happy birthday. And of course, gayon din ang tropa nating mga kapulisan at ang mga nasa mga drugbusters, Pidea drugbusters. Yan, snappy salute sa mga tropang Cordillera drugbusters. Yan, and of course, kay Sir Pudge Carino ng POSD and kay Kuya Joseph Rimando. Yan, mga tropa natin yan. And kay Manang Lourdes of Autec Business Center. Yan, and ating magandang Lady Guard to Zia. Hello! Yan, nagbatiri natin ng Rainbow Curtains and General Merchandise. And beyond the sunset, Kulumbari Park and Crematorium, ang poging-poging pinsan kong The Big Boss, Ryan Tablak, at maganda may bahay to Ma'am Grizel, to Virgie, Direk Rodel, kay Sir Nino. Kamusta ka na dyan, sir? And of course, to John Saldo, Joker, Badet, and to Lon. Beyond the sunset, Kulumbari Park and Crematorium, ay matatagpuan sa Irisan, Upper Dadyang, and Tuba, Benguet. Ganyan din po ang Alabanza Meat Store. Wow! The best longganisa in town. And they serve the freshest meat in town. Ma'am Pauline, pasalubong ko ha. Galing ng Amerika. Kahit ano na lang, suko. Anong suko? Sukulit. Na diba? Hi to Miss Joanne, Eddie, Rizzo, RV, Mario, Albert, Ramir, John Ray. Ayan din kay Lynn and to Tala. Ayan, hi. Kay Dindin, Janet, De La Cruz Family, kay Jojo Laba, and to Lola Beth. Hi, Lola Beth! O, di ba? To Rizal Ricky. Ayan, at ang Explore Bike Shop located at number 10, Abanao Extension. Ang alaban sa Mr. ay matatagpuan siyempre ba sa Baguio City Public Market. Yeah, baby. 25 minutes after 35 rather, after 12 o'clock, isang magandang bagsak, Queen. Dito lang siyempre pa, Big Region, ha? Big Sound pa!
1: This is the Big Sound Trip.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoyo mo nga tan tatang panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y launyon. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Makrossover tayo datoy energy crisis tayo.

0: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. 45 minutes past 12 o'clock. Meron pa tayong nalalabing 15 minutos bago mag-alauna, mga kaibigan. Yes, on a beautiful midweek special, of course, it's Wednesday, May 20, 2026. May mga birthday pa rin. Happy birthday to you. Happy birthday, Gayam. O, di ba bungga? Hi kay paring Randy Aquino. Request niya yung habulan sa Senado. Habulan sa hensa sa Senado. Barilan sa Senado. O, di ba? Ano pa rin nangyayari sa ating kapaligiran? Mukha yata ang ating gobyerno ay nagiging circus club. O, di ba? Mga clowns na lang yung ating mga ano din ay. Ha? Paulit-ulit na lang. Wala namang nahuhuli mga buhayang nakaano. Nakabarong, ha? Pero pag ikaw nagnakaw ng isang tsokolate sa grocery, shoot sa balde, di ba? Nagnakaw ka lang ng konti, nasa kulungan ka na. Walang sabi-sabi. Itong mga to, may pa-ato-ato rin pa kunyari, tuloy nga naman, ha? Anyways, ako'y magpapaalam na mga kaibigan, kita-kits yama mga last stress at bugbugang sarado pa rin mga ating mga tugtugan later on, mga kaibigan. But this time, I'm gonna make you fall in love all the way till 3 o'clock at love songs naman tayo may yama mga kaibigan, di ba ma'am?
1: Very good!
0: Alam nyo ba, noong May 20, ngayong araw na ito mga kaibigan, Aguinaldo returns from exile, nakulong ari. The following the American victory of the Battle of Manila Bay, General Emilio Aguinaldo returned to the country aboard the American vessel USS McCulloch on May 20, 1898. And he was officially set ashore at Cavite Puerto under the protection of Commodore George. Was officially set ashore. Yan, George Dewey! Oh, bongga! George Dewey pa to, tignan mo naman. Ha? George Dewey Naval Squadron, and this critical return ended his brief exile in Hong Kong and Singapore, effectively restarting the armed uprising against Spanish colonial rule, and this momentum led directly to the declaration of the Philippine independence a few weeks later on June 12. Ah, di ba? Anong sagot? Ay, kasi gaya! O, di ba? Tunay nga naman, mga kaibigan. Itakits na po yan, mama, ulit. I'll be back later on. And ito po ang ating magandang quotation for today. Yan. Starting your day with an upbeat attitude can have far-reaching benefits for your health and productivity. Yan. Dapat pagising sa umaga. Big sound ng almusal. O, di ba? Tunay nga naman. Hindi lang yun, mga kaibigan. Itong food for the soul naman. Food for the thought yung isa. Ito, food for the soul, ha? From the book of Luke, chapter 1, verse 37, for nothing will be impossible with God. Yan, lahat. Puro basta kasama natin ang Panginoon niya. And, syempre pa, lahat ng mga tawagin mo na kapo ng demonyo. Ha? Pagkasama mo ang Panginoon, wala yung mga yan, o, di ba? Kaya nga, prayers can move mountains. Pag nagdasal tayo sa Panginoon, dapat wholeheartedly. Hindi lang sa lips nang gagaling na Panginoon ka pa ng Panginoon sa lips mo. Tapag itas mo magsimba, tapos may kaaway mo pa, kapitbahay mo. Di ba? Wala yun, mga kaibigan. Dapat live, love, and love, and love your neighbors. O, di ba? I guess that's about it for me. Habulan sa Senado, request ni paring Randy Aquino. Di ba? Ako yung maglalayag na at kita-kits niya mga alas tres. So don't you ever touch your dials. Ako po yung nagilikod, Big Jerry Lagan is sabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Got to go, kulo go! And always remember, friends, I love you all!
2: This is the Big Sound Trip.

pila sa barya, ang presyo. Bayad na ba kayo sa lahat ng serbisyo? May sukli pa ba? O lahat ay pumasok na sa bulsa?

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di ka sigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
2: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents. Bliss Laundry Soap and Detergents.
1: I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
2: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. De kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say that one taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Yun ang pinanin.
2: Opo.
1: Tapos tangali. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
2: Tama.
1: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: More music in the mix.
1: Big Sound FM.
2: The hits all day. The best mix from the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.
4: If you like to be beside the seaside, then Blue Marlin's the go. Blue Marlin Beach Resort is strategically located for a great getaway amidst the busy life of the urban city. We have air-conditioned rooms for your partner and you, or for the whole family and friends. Two swimming pools to dip in, and a jacuzzi for your relaxation. An outdoor restaurant and barbecue facility for your enjoyment. And the serene beach, so clean and refreshing. We also cater for your events and special functions. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Oro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. And like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go. Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
5: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Big Jerry na on Big Sound FM.
8: 95.9 Big Sound FM at Big Radio! Oras natin mga kaibigan, it is now 3:14. Magandang hapon! Yeah, it's me once again, Big Jerry. Magbibigay saya. Rain or shine tayo mga kaibigan. Mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Siyempre pa kasama nyo kami sa inyong background. Maraming masalams sa inyong mga tiwala mga kaibigan. Di ba ma'am?
9: Very good!
8: Alam niyo naman mga tugtugan namin din eh. Tunay nga naman, it's all satisfaction guarantee.
9: Very good!
8: Yes! 3:15 ng oras natin. Ang temperatura ngayon dito sa Baguio, we are experiencing a 26 degrees Celsius temperature. And of course, the chances of rain is 39%. Humidity at 78%. And the wind is traveling at 5 kilometers per hour. Light rain tayo ngayon. Bring with you with your umbrella. O, di ba? Bungka talaga. Anyway, silapas ng pamansang tinapay ang pandesal at kape. Alam nyo, kaya ko lagi sinabing kape, malamig sa amin din eh. O, yun sa inyo dyan, sa baba, ano gusto nyo, ice candy, halo-halo, or what? Pag nasa lowlands kayo, ang inyong mga merienda dyan, ice candy, halo-halo, di ba, mga snow cream. Oh, mga papalamig, gulaman, oh, palamig. Oh. Pero hindi mo naman wala ang pandesal. Tuloy-tuloy ng ating kasiyahan din eh. Katuwaan mga kaibigan, mga nagaganda, mga awitin at tugtugang Santa Maria. Oh, di ba, Diyos ko po, Santo. Pag kayo may mga problema, Diyos ko po, Diyos ko po. Yan, lahat ng mga santo tinatawagan na. Aray, si Santa Maria. Oh. Dito lang siyempre pa, Big Rage na, Big Sound pa!
10: Okay, kayo!

0: Okay, kayo!
1: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: Magandang hapon mga kaibigan. Ang programang Big Afternoon Disco ay hatid sa inyo ng Pagcore.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcore.ph. Isang mensahe mula sa Pagcore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcore.ph/pagcoreguarantee.
5: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcore.ph. Isang mensahe mula sa Pagcore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcore.ph/pagcoreguarantee.
6: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
2: Forty nine minutes after 3 o'clock. Magandang hapon pa rin mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan natin. Gising na mga kaibigan. Yung mga tulog-tulog pa dyan na ay kumain ng marami sa tanghali. Tapos pag matulog parang biglang tayo. Tunay nga naman parang ano eh sawa. Anyways mga kaibigan, ito pa mga pangyayaring nangyari noon. Noong 1609, alam nyo ba ngayong araw na yon mga kaibigan, London's publisher Thomas Thorpe prints the first prints, ha? The first copies of William Shakespeare's sonnet. Yan, ano yung sonnet? Mga kanyang mga poems. Yan, poems. Poem. Kayo na, tsum, umpak. Alam niyo bang sonnet? A poem of 14 lines using any of a number of format like rhymes, schemes, and English and typically having 10 syllables per line. Ito ay parang pwedeng gawing kanta. Aray, ito na yung nga naman maganda eh. Oh, nagkaka-rhyme-rhyme pa, diba? There's something for you to know, mga kaibigan. Ay, kasi gaya! alam mo, di ba? 350 na. Ha? Tuloy-tuloy pa rin Esperanza ngayon, mga kaibigan. Dito lang siyempre pa. Big Rage na. Big Sound pa!

0: sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset. Handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM.
4: You're listening to only the best radio station.
5: Let's get jiggy. From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9 Big Sound FM.
6: Big Jerry na on Big Sound FM.

0: Mauhiha yo.
1: The Hits All Day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Kakailian, amoyo mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itidagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
4: Big Jerry na on Big Sound FM.
5: Nadi 5.9 Big Sound FM on Big Radio 444 is our time. Tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan ng ating kasiyahan at nabubulabog sa inyo kapaligiran. Sa ating The Big Afternoon Disco, make it a good habit waking up early in the morning and tuning into Big Sound FM. Kablawan tayo na po yung mga nakikinig sa 105.5, Big Sound FM, City of San Fernando, LU, kay, of course, Super M, kay Kuya Romy, and to Wemmy. Yan, San Fernando City, LU, Public Market, na magamanong ka na kaya may napo. Ay, mga nakikinig pa rin sa 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol, mga taga Bohol. Mayong hapon sa inyong atanan mga kaibigan. Ha? Siyempre mga nasa public market, yan, magandang hapon. Ha? Ala, ilang oras na lang, ulang minuto na lang, traffic na naman na lasingkaw. Ha? Traffic na naman na apaw. We'd like to say hi and hello and good afternoon to Alabanza Meat Store and of course ang CBS Purified Water Refilling Station kay Manong Salvador, kay Mario at kay David. Yan po, nagpo-provide ng ating tubig dinay, ha? Ang CBS Purified Water Refilling Station, mga kaibigan. And ang Flying V, hello there, kay Ma'am Nelda Apit. To Philip Owen, to Gian Cadio, and to Wilson ng Flying V. Hi kay paring Architect Virgilio Miranda. Kumusta ka na lakay? O, diba? Namimiss ka na namin. And of course, kay Sir James Baniaga and Ma'am Faith ng Mark Cafe. Binabati rin natin ang J-Fame Car Aircon to Boss Mike and to Doc Peter ng PNG Vet Clinic. Ang problema nyo ay aircon, ala, J-Fame Car Aircon. At hanapin si Boss Mike. Pag ang problema nyo ay yung mga fur babies, mga kaibigan, hanapin lang po si Doc Peter ng PNG Vet Clinic. Sila po inyong matatagpuan sa Total Gas Station over at Marcus Highway. SP Barbershop, ang ating official barbershop. Hello there kay Mami Sandra Peña. Hello Mami, kumusta ka na dyan? And kay Big Boss Ryan Peña and to Miss Ryan Peña. Ay din kay Francis, kay Ariel David Dolitz. Ariel, oh, parang antigas ngayon na. Ariel, yan. Parang Ariel. Francis, Ariel, David, Tolitz, June, Romel, and ang poging boy, Baguio. Yan, mga kaibigan, ang SP Barbershop ay matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. Yan. PCRGA, mga kaibigan, the Philippine Coastal and River Guard Aggregation 1500 Base Command under the supervision and command, of course, of our very own Commodore Emerson Bulldozer Calienta. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasamang magandang may bahay. To Ma'am Catherine Velasco Calienta. Yan. Magaling kumanta mga Velasco family. Yan, mga kaibigan. And of course, ang El Familia Chapter. Magandang hapon din sa inyong lahat dyan. At ang Universal Guardians Brotherhood. Ang Lamis. Uy, mga taga-Tagbilaran City. Hello there. Ang Lamis family. Yan po sa may Bohol. Ha? Magandang hapon. And of course, ay, mga lalakay, mga babakit na mga nagpe-pension. Kayo po'y tumawag na, ha? Sa PVAW, sa Philippine Veterans Office, dyan po sa may loob ng Camp Allen. Ha? At saka sa PVAW and AFP. Yan, para hindi maputol ang inyong mga pension.
6: Very good! Ha?
5: Hello din, magandang hapon ng Cooley Ford E3. And hello kay Kagawad Ray, kay Kuya Clifford, Nanay Coors. Kumusta ka na dyan to Nanay Glo? Poging Bob to Poging Maynard, Primo, The Dog, and to Vanilla. Yan, mga To, karas na karas ko si Vanilla. Ayan. And of course, ang Kingston Barbershop kay Manong Tonyo, Uncle Tonyo. Ayan. To Wilson, Buboy, Boss Agoy, to Boss Jong. And to Uncle Arnolfo. Ayan. Mga nakikinig sa Tamawan, Longlong Residence. Hello! Ha? At syempre, aring gwapong driver ng Juana Water Delivery 911 kay Poging Edilberto Mendoza. Yan, kasama niyo mga Poging Boys. At ang, of course, si Melvin Kabakungan ng Department of Agriculture, Jeremy Paraginog, to Lian Kabakungan, and to Joaquin ng San Fernando L. Yeo. Yan, mga kaibigan, 4:48 is our time. Kunin nga namang sasakyan kita. O, di ba? Dito lang siyempre ba? Big Rage na, Big Sound Po!
0: Ang galing-galing mo talaga! Ang tigas mo!

0: don't you stop. Oh, tignan nyo ngayon. Ganda na mga tugtog. Oh, di ba bungga? It was kind of hard to tell, but now she's under my spell. I see it in her eyes that she is satisfied, and now she doesn't hide. 5:25 is our time, mga kaibigan. Kablawan tayo ng payapo yung mga nakikinig sa atin dyan sa may one-stop grocery. Hi kay Mona, kay paring Nardo. Nardong putik ba, are? Tsaka si paring JB. JB. Senator JB. Anak ng tipaklong talaga. Meron ng Nardong putik doon. Meron pang senador. Tsaka si Mona. Akala ko Monay, are. Paring Monay, kumaring Monay ng One Stop Grocery dyan po sa may magsaysay. Yan, tabi po yan ng Maharlika. Yan, magkakatabi po yan mga SP Barbershop. Ha? O, di ba mga nakikinig sila ngayon? Kay paring Ariel, maraming salamat sa informasyon mga kaibigan. Ha? Sa mga nakikinig. 526 na isang Mexican isa pampaga ng Mexican Cypress. Yan. Dito lang siyempre pa. Big Radio na. Big Sound.
1: Ah! Big Cherry na on Big Sound FM.
2: Ang galing-galing mo talaga.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Change your dreams.
2: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
1: Enroll now! Be your best! Be at BSBT College!
3: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
7: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
8: Best of the best, best of the best, best of the best, Big Sound FM.
9: Big Jerry na on Big Sound FM.
10: You can say that again, baby, ko. 33 minutes after 5 o'clock, 5:33 na, mga kaibigan. Uwian na naman yung mga naiwan sa kanilang bahay-bahay. Nag-isa ang kayo. No, diba? Gabi na, mga kaibigan. Yung mga sinampay nyo, lalo na pag mga etnaps. Ipasok nyo na, baka mamaligno pa yan. Anyways, kablaawan tayo man po na magkamalong kita kayo amin ang ating official barbershop, the SP Barbershop. Yeah, baby. Magandang maligayang pakikinig kay Mami Sandra Peña, kay Big Boss Ryan Peña, and to Miss Juana Peña. Ganyan din kay Francis, kay Ariel, David Dolitz, June Romel, and to Boy Baguio. Ang SP Barbershop ay matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. Hi kay Isay, the Seki Babe. Galing ang greetings kay Big Boss ng SP Barbershop. Oh, diba? Na yung pangamalim kay Jericho and to Marlene. Yan ng Enrico's Pasalubong Shop. O, diba? Ang dami nakikinig sa atin. Ganyan din po sa One Stop Grocery. Diyan din po sa may Magsaysay Avenue beside Maharlika Building. Magkakatabi po ari. Ha? One Stop Grocery kasama ang SP Barbershop. Hi to Mona and kay Nardo and to JV. Yan. Yan, manigayang pakikinig sa inyong lahat. At siyempre ba, ang Baguio City Public Market, Block 3 and Block 4. Hello there, magandang hapon sa inyong lahat. 5:35 na, sa magandang bagsak.

mga uy, may mga birthday ngayon ha. Isang magandang red wine. Ah, 'di ba para sa inyo? Yung mga may anniversary, mga bagong sagot, 'yan. Ah, yung mga bagong hiwalay, pwede rin, 'di ba? Pwedeng uminom ng red wine. Red wine. Na bar kakanapo. Dito lang siyempre pa, Big Reggie na, Big Sound Pop!

0: back in time.
1: Okay, hi.

0: 95.9 Big Zone FM. There you have it, mga kaibigan. Especially for you. Ah, para sa inyong lahat dyan. Ay, si Manong Nagwapo, yung nagpapagupit dyan sa Aspi Barbershop. Yan yung bagong gupit ni paring Ariel. Ah, mga nagpapagupit dyan sa Aspi Barbershop. Yo, yo, yo, check this out. 5:48 is our time.
1: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
2: Big Sound FM.
0: Sa sobrang excitement yata, paring Ariel, hindi napansin niya. Sabi ko sa'yo, anong pangalan ni Manong eh? Oo ka ng oo. Ayan na naman, bago, di ba? Wow! Si Manong na naka-Nike, nagpapagupit sa SP Barbershop. O, di ba? Papogi! O, di na nagpapapogi. Gusto yung pumogi, mga kaibigan. SP Barbershop lang, mga kaibigan. Di ba, ma'am?
3: Very good!
0: Yes! O, di ba? Sabi nila, ba't absent daw yung si Canto Boy? Mahilig magtambay sa kanto yun eh, di ba? Mamaya, sa bilyaran, kantuhin ka niyan eh, di ba? Anyways, 5:48 na, magpapaalam na tayo mga kaibigan, pero bago ang lahat, kablawan tayo man apa yung mga nakikinig sa 105.5 Big Sound FM, City of San Fernando, L. Yo! Yeah, baby! Lalong-lalo na sa ating mga kasamahan dyan, kay Super M, kay Kuya Romy, and of course, kay paring Poging Wenny. Yan, yung mga taga San Fernando LU, yung mga tricycle driver dyan, mga truck drivers, ang mga bus drivers na naging nakikinig sa Big Sound FM at Big Radio. Ganun po, kablawan tayo man apo yung mga nakikinig sa 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol. Yan, and kay Kuya Ver, ngani? O diba? Tunay nga naman. Siyempre, gawin tayo na pao. Alas 5 na. Nay, agalas 6 gaya ba? O diba? Kaya yung mga uwi sa kanilang mga bahay-bahay, magsaing na kayo dyan. Kasi darating yung mga mahal sa buhay na gutom na gutom. Ha? Tingin sa'yo mukhang manok. Anyways, kablawan tayo man pay apo ang tropa nating Mountain View, the Talpak Boys. Yon, the Talpak IT Boys, mga Akyat Postigang, si paring Gary Gino and company. Kay Manang Lourdes of Otec Business Center. Yan, to magandang Lady Guard Zia. Yan. Binabati rin natin si Boss Bobby Torno, to Ronnie, to Marlon, and to Romel, ang Beyond the Sunset Kulumbari Park and Crematorium. You can find it siyempre sa Irisan, Abertadjangan, Tuba Benguet, Alabanza Meat Store, dyan sa Baguio City Public Market, mga kaibigan. Maraming masalams. And ang Explore Bike Shop, located number 10 Abanao Extension, ang CBS Purified Water Refilling Station, and of course, ang Lutong Bahay ni Don Ian, dyan sa may Upper Cazon Hill, ang Flying V na nakikinig pa rin always and always, ang J-Fame Car Aircon to Boss Mike, and PNG Vet Clinic at Doc Peter, sa may Total Gas Station over at Marcus Highway, ang SP Barber Shop, mga kaibigan, dyan sa may Magsaysay Avenue, beside Maharlika Building, ang Enrico's Pasalubong Shop. Hello there kay Jericho and to Merlin, ang One Stop Grocery to Mona, Nardo, and JV. Yan, mga kaibigan. Okay, magpapaalam na, pero bago ang lahat, ito pong ating quotation for today. Don't be afraid to fail. It is not the end of the world. And in many ways, it's the first step forward, learning something and getting better at it. Coming from John Hamm. Ayan. John Hamm. Ayan. Parang si John Hamm. Masarap pare. Mukhang ham eh. O diba? Pati naman si Kwan ah. Si Burn, pero apelyido niya Ham, di ba? Nasunog na Burn Ham. Magpapatayo din ako ng aking place pag ano, Burn Sausage. At saka Burn Egg, di ba? Pagkaka, yung mga sa akin galing. Kayo sa Burn Ham, ako sa Burn Hot Dog. Sunog na hotdog tsaka burn egg ko, diba? Pagkakatabi ang mga yan. Joke na ining lang, mga kaibigan. Anyways, kita-kits na naman, Casbo. At make it a good habit waking up early in the morning and tuning in to Big Zone FM at Big Radio. Ayan mga kaibigan, nating Bible verse for today coming from the book of Luke chapter 1 verse 37. For nothing will be impossible with God. Yan! Lahat puro ano ha? And of course from the book of Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God, must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Yeah. Kaya palaging, ayun, ang ating boss. Boss, nabati ko na lahat ang gusto mo. Pati sapatos mo, pati sombrero mo. Nabati ko na rin. Puting-puti si sir, ah. Talaga naman si, puting-puti si sir, saan ka galing? Para kang si Agent X44. Diba? SP Barbershop to Sir Ryan. Yan. Love you, Sir Ryan! Yan! At ang mga tropa mo dyan, mga pogi. Anyways, I've got to hit the road, Jack. Magpapaalam na. Kita-kits na naman, Casbu, ha? Ako pa yung naging lingkod, your captain of the airwaves, Big Jerry. Lagi nagsasabing, stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, cool to go. And always remember, friends, I love you all.

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the Past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
2: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say that one taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ay, yun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Dudumteng, tipo pusay, iti ay ayatente di biya. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan sa dya, di pa nagtaripato da, ta uwan, idasdasita, nabak ng uwan. Uwendo na kurawa, di Juices Funeral Homes, at dagjabil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa dya, baglutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascud, Candun City, Ilucosur. Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Baguang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-9912188. Juices Funeral Homes, si Pupunno, ngayon ang serpi, ngayon.

0: Bansang Pilipinas.
1: Good morning! Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisang produktong Mark Cafe at Mark Choco at marami pang iba.

0: Sana handang-handa na yung ating mga parents. Sana'y yung ating mga pinagbalatan ng ating binibiling produkto ng GMR Herbs Incorporated ay wag nating maitapon, sa halip ay isali po natin dito sa ating papromo. Ito po yung lagi nilang inaasahan eh. Dahil mga parents kong minamahal, sila po'y sanay na ang premyo na ipinamimigay ng GMR Herbs Incorporated ay makatotohanan. Talagang natatanggap yan mga parents kong minamahal. Nakalive ba nga yan eh kapag mayroon tayong ginaganap na raffle eh. Tapos may mga witness po yan, mga kasangga, hindi basta nagra-raffle lamang. At transparent po ang ating company. Ipinaalam po sa radyo, sa mga advertisement kung sino po ang nanalo ng papremyo sa GMR Todo Panalo, mga parents kong minamahal. Kaya maraming sumasali dito eh, ha? Abay, kahit po hindi namin produkto, isinasali na eh. Halimbawa, may produkto silang ibang binibili, abay, sa aming inihuhulog, eh hindi naman namin produkto yun. Di po ba mga parents kong minamahal, dami namin nakuha na ibang produkto na talaga namang nakasulat ang GMR Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Yung kulay violet na kahon, mga parents kong minamahal, sinasali po nila dito. So kailangan po isali natin yung mga binibili nating produkto sa GMR Herbs Incorporated dyan po sa mga drugstore, grocery, saan pa, sa mga tindahan, ha? Sa Lazada, sa TikTok, at dito po naman sa Shopee. Yun pong isasali po natin. Ito na po. Ibibigay ko na po sa inyo yung promo mechanics, ha? Sapagkat kailangan ay alam ng ating mga parents. Ano po?
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ito na po. Kapag tayo'y sasali dito sa ating paraffle, ay kailangan po ninyo ng dalawang packs. Ang tawag nyo kasi dito ay packs, hindi blister pack eh. Pero ang totoo niyan, blister pack po yun, ha? Ng vitamin C. Yung pong Mark C vitamin C yan, mga parents kong minamahal. Yung dalawang banig, yun, mas maliwanag. Dalawang banig na walang laman, isasali po natin yan. Dalawang piraso niyan, isang entry na po yan. Dalawang banig ng Mark Capsule, isang entry po yun, mga parents ko, ha? Isang banig ng Mark Up Capsule, isang entry po yun, mga parents ko. Tapos ngayon naman, doon naman sa coffee, lalo kay Mark Cafe 5-in-1+1, yung pong isang kahon na binil ninyo, gupit rin yung ibabaw, yung top box kung tawagin. Yung isinasara po natin. Yun po ang inyong gupitin. Isang entry po yan, mga parents ko. Yung Marchoco, ganun din po isang entry ang bawat takip ng kahon. Basta gupitin natin. At yun po yung pagsusulatan natin, ha, mga parents kong minamahal, ng promo title. Tapos itong brown rice coffee, ay napakaraming entry sigurado ng brown rice coffee, itong ating kaping may bigas, ano? So isang entry po yon, mga parents ko. Tapos yung pong ating Mark juice ay nakakahon din po yan, ha? Ang laman po niya 12 eh. Pero yung takip po, gugupitin natin, yun po ang ating pwedeng isali, isang entry na po yon. Tapos yung kabuuan, yung isang buong kahon ng Mark Stevia, yung kulay green, ha? Yung pong isang karton, yan po'y maliit lamang eh. So, yun po ang susulatan natin. Wala kayong babawasin dun sa buong kahon ng Mark Stevia kasi maliit lang po yun. Dun po tayo magsusulat. Isang entry po yun. Tapos, dun naman sa sabon, gandang natural, maliit din po ang kahon nun. So, yung pong isang buong kahon, kailangan po natin ng dalawa, ha? Dalawang kahon na buo sa gandang natural, yung pong sabon natin. Any variant po yun, ha? Kahit ano, gusto tatlong sabon. Dalawa po ang kailangan nating maisali para isang entry po yun. So maliwanag mga parents kong minamahal, ibig sabihin

0: ng produkto ng JMR Herbs Incorporated ay kasali sapagkat isali natin yung mga bumibili ng iba't ibang produkto natin para naman sila ay makasali. Ano? Yan po ay karapatan nilang makasali kahit sila ay suki ng Mark Stevia, kahit sila ay suki ng ating gandang natural, lalo po si ano, si yung kaibigan nating si ano, si Tagasan Adelina Ganasi Homo, mahilig bumili ng sabon, isali po ninyo yung kahon ng inyong ginamit na sabon o biniling sabon. Isang entry po yan, yung dalawang piraso, any variant po yun, ha. So isa pa, mga parents kong minamahal, so anong gagawin natin pagkatapos po na maipon ninyo yung inyong mga pinagbalatan ng produkto? Kumuha kayo ng papel na kasya po doon sa sobre. Tapos yun po ang susulatan natin ng promo title. Maliwanag, mga kasangga. Pero doon naman sa mga top box, sa tingin ko po, mga parents kong minamahal, ay doon na po natin isulat yung ating promo title. Sapagkat sinasabi po dito sa ating mechanics na tayo po ay kailangan kumuha ng kapirasong puting papel na susulatan ng ating promo title. Ito po ay para doon sa ating capsule, ha? Para sa vitamin C. Para po doon sa, ang tawag dito, doon sa ating banig na isasali. Ha? Yung banig, yung sinasabi nating blister pack, mga parents kong minamahal. Ano? Yun ang mga kailangan po ng papel. Pero yung pong takip ng ating kahon ng coffee ay pwede na kayo doon magsulat. Ano po? Kaya pala nagkaroon ng white paper, ano po, yung puting papel, yung pala ay para doon sa ating mga blister pack. Yung pong sa capsule, sa markup, sa mark C. Sapagkat wala kayong susulatan doon, kailangan gumamit kayo ng puting papel. Kung yan naman ay takip ng kahon ng ating coffee, ng juice, marchoco, ng kahon ng ating Mark Stevia at Gandang Natural, doon na po natin mismo isulat yung ating promo title. Ano? So wala nang papel kung ganon, ha? So saka natin isisilid sa sobre, mga parents kong minamahal. Ano? Tapos, ano ang dapat isulat sa ating pinagbalatang produkto? Tandaan natin, ha? Doon po sa kahon, pwede nating isulat ang capital JMAR, JMAR, ha? JMAR, kasi yung iba sumusulat ng JMAR, mayroong ano, JAY. Dapat J lang, JMAR, JMAR. Todo panalo at magka-premio raffle promo season 4, mga parents kong minamahal, ha? Maliwanag po, dapat kayo'y maghanda lagi ng papel at nang maisulat po natin, mga kasangga, ano? Pwede kayong pumunta sa Kasangga at Kalusugan doon sa ating Facebook, Markapi Official, ipopost natin doon para po makita natin kung ano ba yung promo title talaga. JMAR, todo panalo at magka-premio raffle promo, yun po yung isusulat natin, ha? Sa ating dapat pagsulatan. Ano po? Sa ilalim po noon, yung kompletong pangalan po natin. Tapos sa ilalim ng pangalan ninyo, yung kompletong address naman. Sa ilalim naman ng kompletong address mo, ilalagay mo naman yung ating, yung inyong personal na contact number. Ano? Dapat yung number na ilalagay po natin, yung nadadala-dala natin. Kasi baka biglang mag-raffle, eh kayo po'y tatawagan tapos ay out of coverage. So yun po ang nakakapanghinayang, ani. Dapat abangan din natin yung cellphone natin para maganda naman. Siguro naman, kung talaga't hindi kayo makukontak, ay baka naman panalo na rin kayo doon, ano. Sa tingin ko'y panalo na rin, pag nabunot naman, ano. Basta't kumpleto. Tapos, yung pangalan ng tindahang binhan natin ng produkto, ha? Name of partner store, mga parents kong minamahal, ano. Tapos, huwag nating kalilimutan ang pumirma. Ito yung nagiging problema ng ating mga sumasali. Walang signature. So, na-invalid po yun, mga parents kong minamahal, ha? Yung po'y nire-reject na, mga kasangga. Dapat siguraduhin natin, bago natin ihulog yan, ay dapat unawain natin kung tama yung ating nilagay na promo title. Ano po? Yun po, mga parents kong minamahal. Matagal pa naman, ha? So, maaaral pa natin, ha? Makinig lagi kayo sa programa Kasanggat Kalusugan sapagkat sa inyo po ito. Ito po ibigay ng kumpanya sa inyo, mga suki natin, ha? Talagang deadline po ng ating submission ng entries ay sa June 30 pa lang, ha? Tama, June 30 ang nakalagay po, ha? Deadline of submission. Ibig sabihin, papapatakin ito ng kalahatian po ng taon, mga parents kong minamahal. Tapos ang kasunod, raffle na yan, mga kasangga, ano? So, maganda po ito, mga parents kong minamahal. Kaysa naman, itapo natin yung ating pinagbalatan. Magsipag kayo na isali yan, sayang. Ito na. Ito na po yung pwedeng manalo, mga parents kong minamahal. Mayroon pong, mahigit 1,000,000 po ang ipamimigay, mga parents kong minamahal, ano? Mahigit 1,000,000. So, ang atin pong 100 katao o 100 suki ay maswerteng mananalo po ng tig 1,000. 1,000 pesos po, ha, sa 100 kataong mananalo. Tapos yung kasunod, yung pong 20 maswerteng mananalo, pag sila po yung nabunot, kompleto po yung kanilang promo title, siya po ay pwedeng manalo ng 20,000. Bawat isa po yun, ha? 20 katao na Nanay Opelia, ha? 20 katao po ang pwedeng manalo. Nanay Opelia Tres Palacio Real. Mga parents kong minamahal, ha? Sa Gumaca, Quezon. Ano? Sipin nyo, ha? 20 ang pwedeng manalo ng 20,000 kung kayo po ang mabubunot. Tapos yung grand prize sa Nanay Opelia, napatigas, ha, Nanay Opelia, pwede kang manalo ng 500,000 pesos. Wow! Alahating milyon, mga parents kong minamahal. Alahating milyon, masama pa ba yun? E samantalang yung inyong pinagbalatan, e-entry lang natin, isasali lang natin, at lulusog pa kayo sa paghigop ng mga masasarap na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Tapos, Nanay Opelia, yung pong 500,000 na napanalunan ninyo, yan po'y sa inyo. Wow! Sakali, at yung ating entry ay nabunot, tapos kompleto yung promo title, may signature, may phone number, may address, tapos may sulat na JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Tapos may pangalan nyo. Abay, kayo na po yung mananalo ng 500,000 kung sakalit kayo po ay mabunot. Tapos, ang maganda po dito, yung binilhan ninyo, bibigyan natin ng 100,000. 100,000. Hindi po yan babawasin sa 500,000. Ito po ibibigay ng company doon po sa tindahan na binilhan ninyo ng produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kaya maswerte pa rin ang mga partners natin, yung mga binibilhan natin ng produkto sapagkat sila'y kasali sa mananalo ng 100,000 pesos. Maliwanag! Yan po ang JMR Todo Panalo magka-premyo raffle promo season 4, mga parents kong minamahal. Hala, gayak-gayak na kayo niyan. At talaga namang pag maraming entry, talaga namang malaki ang chance na manalo dito sa ating papromo. Maraming salamat at malusog na umaga sa ating lahat.
1: kasangga at kalusugan.
0: Yan po mga kasangga ang kabuuan ng ating programang kasangga at kalusugan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, bumili na po kayo ng produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po? At ipunin po natin yung mga pinagbalatan. At yan po isali po natin dito sa ating papromo. Ano? At yan po matagal nyong hiniling, ay dapat ay seryosuhin po natin mga parents ko, sapagkat malaki yung involved na talagang matatanggap yung pera dyan mga kasangga. Ano? So yun po mga parents kong minamahal, kasali po yung ating sabon, gandang natural ha. Dalawang kahon po ang bawat isang entry natin. Basta sa loob ang sulat, pwedeng sulatan sa loob. Basta bago po magsulat, alamin po ninyo kung ano isusulat ninyo dyan ha. Kailangan lagi kayong makinig sa ating programa at sa mga ipiniplay na papromo natin sa mga radyo. Ano po? So maraming salamat po at malusog na umaga sa atin lahat. Happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa

sa mga nagtataglay ng karamdaman. Dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat. Maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe, si Kasanggang Arvin Enriquez, at syempre si Kasanggang James Banyaga para naman sa research. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ijimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasanga at Kalusugan. I love you all.

0: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
1: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
3: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
3: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
3: O ito.
2: Share tayo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
3: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
4: Available
2: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
5: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware. Located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
6: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
7: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Good morning! Araw ngayon ng Thursday, May 21, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
0: At narito po ang ating mga headline. Supreme Court tinanggihan ang hiling ni Bato na harangin ang ICC warrant of arrest. Francis Escudero muling naharap sa imbestigasyon ng COMELEC. 43 lugar sa Pilipinas posibleng umabot sa danger heat index. Senador Bam Aquino dapat tumakbo sa 2028 kung hindi kakandidato si Lenny Robredo sa pagkapangulo.
1: Sa iba pa hong mga headlines, paninigarilyo sa Pilipinas, mas naiuugnay na sa kahirapan ayon sa datos. Cayetano kinwestiyon si Ontiveros sa parang walang nangyari na pahayag. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin kung ano ang kinalaman ng Dayami galing sa palayan sa mga palusot na ginagamit sa mga argumento o yung tinatawag na strawman fallacy.
0: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Thursday, tinanggihan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maglabas ito ng TRO o Temporary Restraining Order para pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng Warrant of Arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Si De La Rosa ay dating hepe ng Philippine National Police o PNP nung kasagsagan ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Kasama siya sa inimbestigahan ng ICC kaugnay ng umano ay crimes against humanity dahil sa libu-libong napas lang na mga suspect at nadamay na inosenteng sibilyan sa anti-drug campaign. Ayon sa mga ulat, bumoto ang Korte Suprema ng 9-5-1. Para ba ibasura ang kanyang petisyon. Ang ibig sabihin, walang agarang proteksyon laban sa posibleng pag-aresto kung may patutupad ang warrant sa pamamagitan ng Interpol at ng mga lokal na otoridad.
1: Samantala, muling iniimbisigahan ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Cheese Escudero kaugnay ng kontrobersyal na campaign donation noong 2022 elections. Nakaugnay ito sa 30 million pesos na donasyon mula sa isang kontraktor na may negosyo at proyekto sa gobyerno. Nauna nang sinabi ng COMELEC na walang paglabag dahil magkaibang legal entity umano ang kontraktor at ang kanyang kumpanya. Pero ngayon muling nabuhay ang usapin matapos tanggapin ng Korte Suprema ang petisyon para repasuhin ang naging desisyon ng COMELEC. Ayon sa ilang election lawyers, mahalagang malinaw ang ruling dahil maaring maging precedent ito sa future campaign finance cases. Depensa naman ni Escudero, legal umano ang donasyon at handa siyang humarap sa anumang imbestigasyon.
0: Samantala, nagbabala ang pag-asa na aabot sa danger heat o danger level ang heat index sa 43 lugar sa bansa ngayong Huwebes, May 21. Kapag nasa danger level ang heat index o nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius, posible nang makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at mas mataas na panganib ng heat stroke lalo na kung matagal na nabilad sa init. Kabilang sa mga inaasahang makararanas ng matinding init ang ilang bahagi ng Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Paalala ng PAGASA, uminom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw lalo na tuwing tanghali hanggang hapon at magsuot ng mga preskong damit.
1: Sa ibang balita naman, lumalabas sa bagong datos na mas tumataas ang ugnayan ng paninigarilyo at kahirapan sa Pilipinas. Ayon sa ulat, mas mataas ang smoking rate sa mga low-income households kumpara sa mas may kayang pamilya. Ibig sabihin, mas maraming naninigarilyo sa mga lugar kung saan mas mahirap ang buhay at mas limitado ang access sa healthcare at edukasyon. Sinabi ng mga eksperto na may cycle na nangyayari. Mas mahirap na kalagayan, mas mataas na stress, mas mataas na posibilidad ng paninigarilyo na siya namang nagpapalala ng gastusin at kalusugan. Dagdag pa rito, malaking bahagi ng kita ng isang smoker ang napupunta sa sigarilyo imbes na sa pagkain, edukasyon o ibang pangangailangan ng pamilya. Paalala ng mga health advocates, ang pagtigil sa paninigarilyo ay hindi lang usaping pangkalusugan, kundi usaping pang-ekonomiya din. Ayon sa kanila, kung mababawasan ang smoking rate, maaaring makatulong ito sa pag-angat ng kalidad ng buhay ng maraming pamilyang Pilipino.
0: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Sa isang privilege speech sa Senado, tinuligsa ni Senadora Pia Cayetano ang naging pahayag ni Senadora Risa Ontiveros na may kinalaman sa sinabi nitong parang walang nangyari kaugnay ng usapin sa loob ng institusyon. Ayon kay Cayetano, ang ganitong pahayag ay maaring magmukhang kulang sa empatiya, lalo na sa mga senador at kawani ng nakaranas ng takot at trauma mula sa insidente. Para sa kanya, hindi dapat basta-basta na ibababa ang bigat ng karanasang iyon sa pamamagitan ng pagbibigay din lamang sa usapin ng proseso o accountability. Dagdag pa niya, mahalagang isaalang-alang hindi lang ang legal o institusyonal na aspeto ng issue, kundi pati ang emosyonal na aspeto nito at epekto nito sa mga taong direktang apektado. Samantala, ipinaliwanag naman ang kampo ni Ontiveros sa mga naunang pahayag na ang kanyang punto ay tumutukoy sa kawalan ng agarang aksyon at hindi sa pagwawalang bahala sa nangyaring insidente. Nagpatuloy ang diskusyon sa Senado tungkol sa balanse ng accountability, proseso at pagrespeto sa karanasan ng mga apektado ng insidente.
1: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin kung anong kinalaman ng dayami galing sa palayan sa mga palusot na ginagamit sa mga argumento o yung tinatawag ho na strawman fallacy. Alam niyo ho ba kapag binago ang ibig sabihin ng sinabi mo para mas madaling kontrahin o magmukha kang masama, tinatawag ho itong strawman fallacy. Halimbawa sa high school, may nahuli sa CCTV na classmate mo na nagka-cutting classes at nag-fast food habang may klase. Sinumbong mo ngayon sa teacher dahil cutting classes ang issue. Pero ang sagot nila, so gusto mo pala kaming magutom. Ayaw mo kami kumain ng hamburger. Sabay iiyak ko sila. Iba na agad ng issue. Ang totoong punto mo, nag-cutting classes ho sila. Tumakas sila at pero ang ginawa ho nila galit ka dahil kumain sila. Diba? Mas madali hong depensahan ang kumakain lang kami kesa amining nag-cutting classes sila. Kaya pinalitan nila ang tunay na argumento ng mas madaling sagutin. Iyan ang tinatawag hong strawman fallacy. Bakit ho strawman ang tawag? Dahil parang gumagawa sila ng tao na gawa lang sa dayami. Scarecrow sa Amerika, isang peking kalaban na madaling itumba. Hindi yung totoong argumento mo ang sinasagot nila, kundi yung binago at pinahinang version nito. Sa madaling salita, hindi nila binabanatan ang totoong sinabi mo, ang binabanatan ho nila yung sariling version nila ng sinabi mo para siraan ka. Para bang walang nangyari na cutting class o pagtakas, no? Yan po ang strawman fallacy. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Samantala, naniniwala ang isang political analyst na si Senador Bam Aquino ang dapat tumakbong presidente sa 2028. Kung desidido si Naga City Mayor Lenny Robredo na huwag kumandidato para sa pinakamataas na pwesto sa bansa. sa kanyang kolum sinabi ni Andrew Masigan na si Aquino ang pinakalohikal na kapalit ni Robredo bilang kandidato ng oposisyon bilang pangulo. Anya, pareho ng isinusulong na plataforma si Robredo at Aquino na kapwa nagnanais ng good governance sa pamahalaan. Kung pagbabataya naman ang survey, kapwa malakas ang dalawa sa mga botante na may pinag-aralan at galing sa urban area. Sakaling hindi tumakbo si Robredo, madaling lumipat ang lahat ng kanyang mga taga-suporta kay Aquino. Napansin din ni Masigan ang unti-unting pagtaas ng survey rating na Aquino. Sa ngayon ay nasa 5-6% na nangangahulugan na isa siya sa mga tinuturing na alas ng reformist bloc. Sa ngayon si Aquino ang pinakamalakas na senador batay sa resulta ng pahayag first quarter survey ng Publicus Asia kung saan nakakuha siya ng 50% net favorable rating kabilang ang 30% na nagsabi na siya'y very favorable. Mas mataas ang pinakabagong rating ni Aquino kumpara sa porsyentong net favorable rating na nakuha niya sa pahayag 2025 end of year o PEOY 2025 survey. Bakit ganun? Umiiyak na si Pia Cayetano, parang meron pa rin hindi makarelate. Eh sabi nga natin, eh pwede naman yun na siyempre nung oras na yon baka hindi niya alam na yung mga putok ng baril ay nanggagaling lang sa Senado at hindi naman tututok sa kanya. Tapos hindi niya alam na yung medyo anong tawag doon, yung cover fire naman doon sa kabila, eh hindi rin nakatutok sa Senado, siyempre hindi niya yun alam. Alam mo, sabi ng mga netizens natin, diferensya namang hindi sinabi sa kanya nung kanyang kapatid yung magiging drama. Grabe. Ganun lang. Alam nila yun eh. Ano, ang tawag nila dun eh. Ngayon eh, mukbang attack. Dahil dun sa pinakitang picture na sila may mga pagkain sa harapan. Ako.
1: Eh, samantala, dito naman eh, kasama Arman, dalawang batang opisyal ng Philippine Air Force na pareho pong graduate ng Philippine Military Academy eh nakumpirma na namatay sa aircraft crash sa may sitio Kabuyao, Poblacion, Tubabenguet kahapon. Ang sabi ho sa report, aircraft crash nangyari ho mga sa pagitan ho ng alas 10:20 ng umaga. Pero ho na opisyal na i-report sa mga otoridad na mga bandang alas 11:40 ng umaga. Ang mga nasawi po ay na-identify na si First Lieutenant Ruth Angelique Arpasos ng Philippine Air Force at miyembro po ng PMA Mabalasi Class ng 2019. Si Pasos ho ay isa sa mga top graduates ng kanyang klase, top 9 sa kanyang klase. No? Samantalang pangalawa naman ay si Second Lieutenant Cherky Embudo na PMA graduate at miyembro po ng bagong Sinag Class ng 2024. Ang pagkamatay po ng dalawang opisyal nagdulot ho ng lungkot sa kanilang mga kasama, sa mga alumni at mga supporters ng military, Philippine Military Academy. At ongoing po ang investigasyon na sanhi po ng naturang aircraft crash sa may Mount Kabuyao.
0: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy pong inyong mga paboritong morning program para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush at sa 1188 DCXO AM pag-usapan natin.
1: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio at 105.5 Big Sound FM San Fernando City La Union at sa Big Radio 88.7 sa Tagbilaran City Ball, ihanda po ang mga good vibes. Kasama po ang inyong mga kasama sa Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme para sa Morning Big Sound. 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela. Maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piolo at si DJ Karen. Sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan. Samahan naman po natin sa ating almusal si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
0: At muli po, mula sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Noel Ragasa. Ako po, si Arman Galang.
1: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat po sa inyong panunod at sa inyong pakikinig at magandang umaga, Pilipinas!

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.